0: Chomemerque. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheku.
1: Hey virgari do hadu ogwera tukageta ngito ingata. Hey hadu agwega do uguo.
2: Aya mo dogite. Kada ngito
1: da
2: kambia.
1: Hey ngito ingate.
2: Ito da kambia do mo do bia chake.
1: Akyora. Eh dikiru do gene to kyoro.
2: Naka ele.
1: Na are mata.

0: rĩa aya nĩ tokũigwa gĩtangari kĩu tokũigwa ithaa rĩ rĩngĩ gĩũke na gĩtuoke gĩgĩtheru
1: mbere yarĩ t-shirt ĩrĩa yakwa
0: ĩha
1: gĩtangari kĩrĩa tũtambĩkĩrakio nyũmba
0: gĩkũ aya gĩthayoke na gĩtangari na ndũgoke nakĩo gĩgĩtheru sawa aya nĩ tũgũkĩigua
1: thutha hau mũrango-inĩ twĩhure nakĩo magũrũ
0: tũgũkĩinĩra ithaa rĩroka alright Peter Boy kamĩmĩkayũ kamĩngĩre
1: no
0: ngũgeithie mũno our good friend mũndũ ũgwĩtwo Mr. Samuel ndĩmwĩ wacege
1: wacege
0: no ngĩnjũria Sami ndigĩkwĩra Sami ragwo ndigĩkwĩra no ĩtagwo wacege mwĩtaga aka twĩ kũrĩa Jombe High School ajira ngũgeithie mũno mwanake ũyũ ndĩramuonete handũ no ndanjũĩ ndamwĩra guoko nĩ ndĩkũ na mũracemanĩtie nake
1: rĩ
0: ndiũĩ nĩ ũtanakĩrĩ nawe
1: aiga ndũronanĩte
0: we akuonete handũ kana nĩ mũronanĩte arakwĩra guoko no ndũmũĩ okay nĩ mũraihu ta gatonye
1: na njoera guoko na ndimũĩ na ndiũĩ kũrĩa tũrarĩ
0: niĩ ndiũĩ kũrĩa mũrarĩ au harĩa mũracemania mũndũ mũraihu arakwĩra guoko nĩ wecio tagwo wacege
1: kana nĩ nakorwo aroire na design ya gwĩthũa rĩu ndĩecirie rĩu gwĩthũa ĩrĩu no woyo gĩthũa ũguo gĩthũa atĩgeke
0: ajira mena mũno gwĩtwo Mr. Ken na Kim na Macharia Webster me harĩ guo Pool Masters Juja Road wako mitamboni ya Kameme kayũ ka mũingĩ asante sana kona siku njema sana brother antwahena namba ya WhatsApp nĩguo twahayana ii tauga nĩ 0700 376 166 kaigũrwo ngĩrora ndũmĩri ciganona cioka magana tũkwanjĩtia ciũkĩte nyingĩro ya mbere nĩ ĩrĩkũ rĩu haha agatoto tĩrĩrĩ gatũmbe tũrũgamie tũmbe tũcirũgamie akĩrenya kĩnyanjĩrĩria ĩĩ ndona good morning team ndigitho ndĩrakũngwĩra fundi na mwendia wa spares cia nduthi wetagwo ng'ang'a kuma mwena wa Gakũyũ Kahombo ward anafanyaga kazi poa sana wacio nĩ chiche kuma mwena wa Kenyatta market stall number 302 kuwa na siku njema sana ya mũndũ ajira hi Kameme hi to you too boni namba ya kurigĩtie na 636 hi to you too nĩkĩ mũrarwa tamũcirie microphone yenu ĩngĩ ndiũĩ kĩrĩa mũranagia kĩ
2: mũndũ ũyũ gwĩtwo Kĩmanirĩ nĩ ndoragia gĩciri gĩake kana no kĩramata
1: angĩũka kĩndũ kĩa mbere nĩ kũngũtha haha
0: nginya ũkĩinama
1: rĩu hĩndĩ ciothe ndamuona thikaraga ũũ
2: nĩ no njuge kũgerera handũ hau na ũira atĩ mũndũ ũyũ Kameme nĩ kamũhete gĩa kũrĩa nĩ arathiĩ amatĩte wega
0: ti mũhũtu
2: nĩ arathiĩ amatĩte wega ndaringaga ũguo araiga tigo ikĩganda
1: mbere ndahana tarĩ higa wa ngũtha nĩ ngai mwega
0: nĩ ndĩruta mbica twahũragwo na njĩ tene nĩ ndĩciruta tiga cio gatonya araruta nĩ ndĩruta andũ morie nĩ aya ti atĩ ndarĩ mwega ona niĩ aca nĩ ngai wanjiguĩrĩire tha
1: twaikaraga ũguo matũ tũhũgĩtie ũguo
2: ta andũ marahuha mĩrũri
1: ũngĩokire heho kĩndũ twaiguaga nĩ matũ
0: naigeraga nginya mbaruthainĩ ni yawacira good morning how are you
2: good morning Mr. Maina and Mr. Kimani
0: ko salama situko poa ũmũthĩ tũrakũngwĩra endia aspia cia kibikibi ndiũ kana he nake ũĩ
2: endia aspia cia kibikibi nĩ ndarĩ mũkũririkana wa naihenya
0: thaa mũgwanja nĩ gũtwĩra no reke tũingĩre kĩrathi ũmũthĩ ngwenda tũthiĩ kũrĩa iria-inĩ
1: twĩthambĩre
0: j wa maka kũrĩ iria-inĩ nĩ kũrĩ nyamũ ĩtagwo starfish ndamĩta nyamũ tondũ ndikũmĩta thamaki ĩtagwo starfish na starfish rĩ ndĩkorwo ĩ thamaki ndĩkorwo ĩ thamaki no harĩa ĩhetwo rĩtwo rĩu ndĩkoragwo na gills nĩ nyamũ iria thamaki ĩhũthagĩra gwĩka atĩ kũhihia na ndĩkoragwo na thakame yes no nĩ nyamũ ĩ muoyo kĩrĩa kĩmĩigaga muoyo rĩ nĩ maĩ ma iria-inĩ ma pump mwĩrĩ-inĩ makauma no ĩ muoyo
1: maigĩraga makiumaga
0: yes starfish nĩ ũmĩũĩ ndona twathiaga kũrĩa gĩcũa-inĩ magacoka na shells gakorwo kahana njata no akamenya kanini komagarĩte kahana tarĩ kĩhiga ũguo ĩkorwo ĩ kĩndũ kĩ muoyo no starfish rĩ ndakorwo ndakwĩra ndĩkorwo na thakame na ndĩrĩ gills no ĩkorwo na tũmoko tũtano ĩ maitho matano Nona ogo ko hari muicho ni hari karitho. Oguo ko hari muicho ni hari karitho. Na guko ku kungite muoka na kurumuo ni nyamu ingire. Ukora na kungi.
1: Ogo akora ku na litho.
0: Yes. Na kungikorwo ni gwatine gukuhiriria mwire muno ri. Kwina parti cia mwire na kamwire gaka kya gatagati. Iko ni gwatine kira hari hakwe muno na mwire ri. Gutine kaguo ko mwire. Utweka staffish yenge. No dunia wa magegania muno na nyamu inaitwa starfish. Mirire ayo ni ikorogo ikimakiria kumakania tondu yanyita kiria kana yacemani na kiria irenda kuria uri aikaga ni kurutirutaga nda. Igatindika nda kauma thiini wayo ikagera kanua ikahwibiria kiria irenda kuria.
1: Igacoka igacokia nda.
0: Acha. Ika digest kana igathia. Yari ikio guo ri igacokia nda nda thiini.
1: Kama tokio gole todi to que toma gata we di uri ale ayo to bitaka vira
0: ejamo maraganda kahibiria kiriera aria yagithia igithiagira nja yani dega somokanja ikoro hana tani kamuhuko adite kwa hana tani transparent gashomoka kahibiria kiria irenda kuria igathia igathia igacoka ona likego thia ri dega coka thini wayo yani tatuone mokonyo waku acomoka
1: rä u tuone ndayaga thuke athiä ranji
0: å hä mbä rie gä theri
2: na kanio karä a maikå
3: ithano inya ithatå igärä mwe kuma må ciä munene wa Kenya Nairobi nä mohoro ma Kameme kayå ka må ingä
4: thirikari nä må rona maå ndå mathä na marä a twä namo nä tå ronire andå aitwa heo makä goma nä kwaga mä cara na tuge hau tå tiranyitanä ra na thirikari
5: må tå teithia harä a må kå hota andå a wendi mwega tondå ma ndigä two na gakuaga kandä na ko mwä rä niä ndirä na å ndå å ngä ndä naguo
6: twenda kwä ra thirikari na twä re kinya andå acio kå rä a nja acio maroraga mawakiri atä må tigå tå kiria na gå tå raga
7: gacä ra karä a tå ragerera nä gatenderå na gacä ra kau gatirä teithia må ndå o rona å mwe ka ngåä hingo ciothe kwä na ithurano nä thirikari iracirehe na nä thirikari iragitä ra nginya andå arä a mararehe ngå icio
8: å ma wä igä rä rä ku no camba
9: ikundi igä rä cia gå tetera må ingä irenda nyå mba ä rä a yagwatirio mwaki å tå mici gals ndä kambe kå hingå rwo na onjoria thoko-inä ya kagio gå kaya wagi wa matunda ma melon nä mohoro ma tha ithano kuma Kameme njetagwo njoku wa si ra kiama kia arutwo a mathomo ma igå rå kia Nyandarua County Tertiary Students Association nä mageneire na gå tuga ciana iria itarä na aciari cia thukuru wa rehema mwena wa Mairo Nyandarua kaunti-inĩ ya Nyandarua maugä te mathugundä te ikinya rĩa gå kenanĩra na kũrĩ anĩra ciana ici nä guo kå monia wendo kå momĩ rĩ ria na kå mahe mwĩhoko må tå rĩ re-inĩ kũrĩa maikä tie rĩ tana rĩa kwenda ciana ici inyitĩ rĩ rwo makĩria ta å rĩa mwandĩki witå Francis Mwangi wa wawĩ ra aratarĩ ria
10: Mũciĩ-inĩ wa kũramata ciana iria itarĩ aciari wa rehema mwena wa Mairo Nyandarua arutwo mathomo ma igũrũ kũgerera kĩama kĩao kĩa Nyandarua County Tertiary Student Association nĩ mageneire ciana ici kũrĩa magĩte na mweke wa kũmataara kũnogora mĩĩrĩ na kũrĩanĩra hamwe ndeto ĩrĩa ĩtigĩte ciana ici ikenete
11: ithuĩ twathaka football gũkũ twarũgarũga twaina matuonia kũ dance rĩu they are different children mena mwĩhoko mũno they can talk nĩ maratwĩ ra marĩtwa ma ũrĩa mangĩenda gwĩka
10: magĩtongorio nĩ mũigĩ kĩgĩna wao Grace Maina atongoria kĩama gĩkĩ moigĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kũũmĩrĩria na kũrehe gĩkeno kũrĩ ciana ici amu makoragwo marongoreirie ũteithio kuma na nja
11: na nĩkĩo tuonire twoya itemi rĩrĩ ta atongoria a youth Nyandarua tũke tũmahe mwĩhoko na tuonererie ona arĩa me thutha witũ
12: nĩ tũkoretwo tũgĩka charity work na thirikari nĩ ĩtũnyitĩrĩire mũno na nĩ tũkũũria atongoria aitũ matigatũtiganĩrie twĩ ta youth ya Nyandarua
10: arũgamĩrĩria mũciĩ ũyũ moigĩte nĩ magũmĩirwo nĩ ũritũ mũingĩ mũno makĩria kwaga irio na marĩhi ma thukuru
13: ũhoro wa gĩthomo wĩna ũritũ waguo na nĩ ũndũ wa andũ ũcio no twende gũteithania hamwe nawe gũteithĩrĩria ciana ici na nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩtuĩke ya gũkinyanĩra na matuĩke ciana ikinyanĩrĩte
10: arutu aya ni matogeretie thirikari ya kaunti ni undu wa kumanyitirira mihango ini itiganite muno makiria ari kumaheba sare na mieke ya kurutithia wira mathomo mao
14: mamwe me ma attachment macio magene internship na opportunities nyinge cia mawira iria mateithanetie na governor kiaria badirisha ulia ari patroni wao nigetha tuone ati ni twarehe kindu gitagwo inclusivity
10: haduine ya Kameme FM kuma Mairo Nyandarua kaunti ni ya Nyandarua ni ejetago Francis Mwangi wa wira
9: tugethie detoine ge ojoria thoko ine ya Kagio kaunti ni ya Kirinyaga ni makaita wagi wa matunda ma melon furuline udore ya makuruhanete na morito ngorani ma garama ya uremi ta uremu andiki witu Richard Mugo aratariria
10: Onjoria amatunda muthemba wa melon kuma kaunti ne itiganite mekinyagia thoko ni akagio kaunti ne akirinyaga kugura melon ici akwendia kundu gutiganite gukuburulini no endereu matigito makiandikithia hathara nene no ni kurumirira unyibu wa matunda muthemba wa melon kuma maturani arama ikuragia
15: thina uria guku ni munemo thona thaisi kurandu mumete nyahururu mokete kona andu mumete nyere kona mumete shuka kona no maumete Nairobi mtu wote akisikia melon imefika mahali fulani wanathoka karibu kila nyanja yote ya Kenya
10: Onjoria kone ino matarĩria atĩ kwambatĩra kwa thogora wa maguta nĩ kũgũcongereria kundera kwa matunda aya kuona namba nene ya arĩmi nĩ marĩkĩte gũtiganĩria ũrĩmi ũyũ
15: thĩinĩ wa mĩgũndera tũgĩraga meroni nĩ yathũkire akorwo nĩ kũrĩa kũbũragwo maĩ ndithũrũ nĩ yathire igũrũ ndawa inagũrũ bieti yothe ya ndawa yakĩongerire ciothe itiakĩhaicire kwoguo mũrĩmi akorwo na yagatha ikũmi nĩ ararĩmwo nginya kũbũnie mũgũnda ũcio ndithũrũ maĩ ũguo ũkona arabũra ndithũrũ ũguo ndawa abũrire ũguo
16: kuma maguta mahaicire ithuĩ nĩ twagĩire thĩna mũno tondũ andũ arĩa marĩ na list tai mona ginya thaici ndangihota kurima aya mundu to ucio I ena muruti wa wira wa mugunda a customer ta wa Nairobi thaici ungimwira meroni rauma 60 gukuye atare na transport ye mundu ucio ndangigura ni kabagure macungwa athiendie
10: maugita ni mathina makoreto makigerera kwe bindari ya mieri ere riu
16: ithu twina mieri ere twina thina uyu twina mieri ere tutari tuona meroni uguo we thina to woneke 2017
17: ndagia meroni tondu ni andu ingimendete no kwa thaici ni turathenika muno tondu rimwe ni turoka tukaga
16: customer riri oka Duna tata ishi gari ile yakinya tani 10. Iko ga yanoguo he mundu atani 2, ungitani 2, ungitani 2. Koko gari yo ndikurara.
10: Mongerera kuga ati thina ota uyu wonekanite mwaka ni wangiri 2010 na mugwanja. Ukurima kiuria thirikari gwitikira kuguithia thogora wa maguta. Ondu mwana kunyibia magoti manda wa cia kurima. Moroto yo kwaravura urimi uyu no rari werekere kuthinikana.
16: Na jiomba sana serikali yetu iweze kutuangalia maneno ya mafuta. Hiyo maneno ya mafuta imetukalia sana kama vijana.
10: Gilibo teraka meme kayuka Mwinge Kirinyaga reto wa rakwa ni Richard Mugo
9: kudigirisha kutetera ihoto cia mwige Kenya National Human Rights na elimu bora nishikete hoa igoti nere ya kori ya nyoba yago komoya meli nwaithira dhukuru ini wa iretu wa utumishi gaos muna wa giri giri de kabeko higuro gijagia mauduma na mede kithetio megi kungadhane na mogo wati mabe marubo yota ure mwade kivitu wa bogo wagedhejira tareria
18: Igotini inenere na ivashako itukira mshididhani ya Cecilia Gedhua. Nirioria mkirete ihoya reu. Kureiku disho shiere. Shure.

Thayo, we ngai uturaga moyo werire maritha ni etangite muno ni njue ni aingi twitangite no miaraho ya umuthi ni watwira tuke kuri we na mirigo ito ni ugututeithia na ni ugutwaura riu kiro ri andu aya ni mokite na kiriro ngai magirie maithori mateithie mirigo yao ni matua guikara nyariri-ini ciaku ukomonekere thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia mundu wothe auge amen. Chitagwo Jeremy Damaris kuma guku bururi-ini wa America.

0: mũbango o wothe ũrĩa wambĩrĩria na ũndũ o wothe ũrĩa ũreka nĩguo kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Stanbic marakwĩra keep growing. Kũmenya maingĩ megiĩ ũrĩa ũngĩkũria na Stanbic Bank, nĩ tũkĩarahũka na Gatonyo wa Mbugua Men na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayuka mũingĩ.
1: We mũrĩmi wa ng'ombe cia iria kana ng'ombe cia nyama, Hikem rĩu nĩ makũrorete na njĩra njega makĩria nĩgetha we mũrĩmi ũtaragio faida. Hikem nĩ mokĩte na macumbĩ ma gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe ciaku nĩ cietia ndume na ihenya, cina ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ciraruta iria rĩingĩ. Mena Hikem Joto, Hikem Dairy Link na Hikem Nyama. Kũmenya maingĩ megiĩ macumbĩ maya ma Hikem, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka mũingĩ.
2: Uri hau na nĩ ũrenda mathomo makinyanĩru megiĩ kothi ya ũrigitani, Britata College of Health Sciences Thika nĩ cukuru ũkinyanĩirie ikĩro cia gũthomithia kothi cia ũrigitani. Gũtaũkĩrwo maingĩ megiĩ Britata College of Health Sciences Thika nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano, tũkĩarahũka na Gatonyo wa Mbugua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayuka mũingĩ.

0: 그랬다고. 사로메. 사로메, 사로메. 사로메, 사로메. 사로메, 사로메. 사로메, 사로메. 사로메. 이카니 사로메. 스타트 나이트 투 하쉬. 어다네 마이토. 또 아비로 교고 가로카. 스타트 나이트 투 하쉬. 오리카네로 시오 주마타토 토가 코나데 타리 카빈 원 조이. 코다모 와야 아우노 토리 토라가. 오케이 이토라나 웨 이토로레. 에 모리 모레 아마티니 피우. 사로메.
1: Yes.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Yeta kwa duke modo kuma kwa kameme kayo kamu geto na DJ J254. We muega.
1: We muega muno. Ndi kameme FM.
0: Ndi kameme FM kayo kamu ge kayo kanyu. Ndi ranku hore na ujira kano egira dhini wa dhoko.
1: Kuhu njigire ite muno.
0: Star.
1: Star 292 hash.
0: Star 292 hash. Wa igira dhoko wa ukwa daka kei.
1: Something
0: bullshit. Ya pesa sigana.
1: 20k.
0: Nisi gira mpesa ini.
1: Zimeingia.
0: Ni zako, ni siaku. Ogwa tu. Zimeingia yo ni Gen Z. Sa generation Z. Generation Z. Sione siake. Na siaku siha. Start to night at 2 hours. We go the shopping. Ngobe ni giga na reatu wedi dureda. Ngobe besa. Stoko ni besa siku igira Star 292 hash. Stoko ni besa siku igira hauzeini. Na baya zibo dada kuhigura azimu 0702966122. Maudu matro ato rato kifudithio hahari. Ne maudu mwere ama kuraga mwere. Yituno kyo tuweka wakima mwega wa mwere. Wa furori na gekoyo. Toto kura ya gekoyo ni wangwera. Anikato siya mwanya we hari ya hozi. Ola wadhikiria kameme gayu itu akwede na kuradhi me Star 292 hash zoko.
2: Negadhi.
0: Negwe kate ya.
2: Negwe kidira kate.
0: Asante. Tuena DJ J 254 kada ya base. Jeta kwa kuki mudo kana waka sungula tuna dagitari Kavrin. Awa Johi. Na baya ke adhimu. Ya kwa adhimu ne 0702-966-122. 966-126. Na baya SMS ne 0700-376-166. Siroka direct haha. Iconnected to hana. WhatsApp number newe 0700-376-166. Ya dagitari ne 0719 222 700 0719 222 700 0719 hello. Hello. Uhoro aku.
3: Wega siyo.
0: Diraria now.
3: Ndansa.
0: Ee, mkamso. Daria now. Ateweta kwatea.
3: Ego madani.
0: Mso.
3: Ndaga tuke.
0: Mso mambo.
3: Boa.
0: Uko how old?
3: 24.
0: Ah, ka Gen Z, wewe ni daughter wa mine. Riu ri.
3: Eh.
0: Ni ukuria dagitari undu. Thank you. Neto waga ideka.
3: Waga
4: ideka muno.
0: Kaunika ditu gaitu. Hello, kameme.
5: Received a reverse call.
0: Kameme, hello.
6: Hello.
0: Mambo, mama.
6: Kwa sana.
0: Mwetako watea.
6: Edo, shko.
0: Shko eko.
6: Iko kiambu.
0: Una miaka ngapi, mami?
6: 24.
0: Aya, doa 24 ne manye dete muno. Inyo mweji ya mind for you. Re ure.
6: Eh.
0: Ukwada kuri ya tia shko itu.
6: Okay, mimi niko na shida mingi.
0: Okay, shida ya kwanza.
6: Sasa mimi for the last 5 years.
0: Uh-huh.
6: Reto wa gigiada.
0: Uh-huh.
6: Nikifika 28 weeks zinatoka.
0: Oh yeah, uh-huh.
6: Sasa alafu. Ikiwa na mimba uwa na napata period throughout kama kawaida.
0: Aya. Na weku?
6: Iko Kiambu.
0: Ha, Kiambu.
6: Eh.
0: We haki abu, kwa api Kiambu?
6: Githogoro
0: ndaho na nigeraga hau. We hare ya Githogoro mwena wa kwa bataka na wawi kuruka?
6: Oko suja kanda.
0: Oh, atiriri.
6: Hmm.
0: Oya nabeo ya dagitari.
6: Hmm.
0: Wina mudhuri?
6: Hmm.
0: Mwende na ee, eh?
6: Hmm.
0: Muangaliwe kesho, sindio?
6: Sawa.
0: Rekia tuwele ni kui?
6: Okay,
0: sawa. Okay, abu, Githogoro. Usijali lakini? Usijali. Aya, thie, hari ya dagitari ya ukira hari yoga thie kere tuga itu. Very sad, eh?
7: Mm.
0: Ati, ena miaka 24.
7: Ena miaka 24.
0: For the last 5 years.
7: Mm.
4: akoretwa akiohanda
0: ni koima
4: kauma
0: no ndego twira nikiye gitumi ki tabotiga tabeto ici ya ni gutwira kameme hello
7: tabuke
0: eni oyo
7: kwera atia
0: nie jagerete tawe mwana witu
7: gai gwendete mwana mwana DJ na Dr.
0: Catherine we love you back
7: Hey,
0: thank you. We kire nyaka kana we buka na we mwea.
7: De kire nyaka kagio.
0: Akagio. Ah, thank you so much. Enda kena. Oiga weta kwate ya.
7: Weta hil da kana mama Jian.
0: Mama Jian. Oko daga kuri da gitari yate.
7: Rere.
0: Mhm.
7: Wada kuri da gitari rere.
0: Mhm.
7: Diaga oke.
0: Mhm.
7: Inanazi.
0: Mhm.
7: Na makadamia.
0: Aha.
7: Degere ano ginya deo ni da na ite gikiria ne penkira no vesiro sida no. Deo gikoroha.
0: Tarake ni yako kuwira.
7: Nisawa.
0: Thank you. Star 292 hash ne voko. Soko muru wa. Ingia dani ya soko. Ne uko igira kuhiri na kuhigurira kiri ukegurira toyu
8: bridge oha bridge wera andu tagira kuhiria maram na u niku kitagu waka meme tondu ne ndiraigirire thokoini na ndirabidi ta maita matatu ndirarengirwo ciringi 49 shillings ndiregurira riko ni muthikirira wa kameme uria ingimwira soko murua
0: ne ama ni ne star 292 hash wegurira kiri ukegurira na ihenya ni star 292 hash hi kem
9: Makuna morisi ya kuniodwa na hau kafire kwa bagiriria na minerals iria siagireire. Kabuni ya Highchem, manakure hera Highchem Joto. Eriodhode keto niodwa ama hiyo manakura na kuharereria mori kwa dadume. Highchem Joto, neoga girira mori yurugari, neko onani ya dariri siya kwa dadume. Na ya heo begu, eka watia na ihenye hatari wa shokera kuigi. Ohone hea gama hiyo gima mwega wa amwere, na eka harereria mahiyo niodwa stage yoyegi. Hema hiyo maku gram sigana limu omudhanya, maria meno okuru wa amieli kuminaere wone otiganu. Highchem Joto, yonekaga na idhimishi ya kilo emwe, kilo igire na kilo idhano. Highchem Joto, healthy animals, better fertility, greater

Ti hende ciothe Ngai acokagia mahoya maitũ kũringana na wendi wa ngoro citũ kana wendi wa meciria maitũ. Na gĩtũmi nĩ tondũ Ngai nĩ amenyaga kĩrĩa gĩtwagĩrĩire. Ngai nĩ akoĩ agakũmenya kĩrĩa gĩkwagĩrĩire na akamenya kĩrĩa gĩtarĩ kĩega nawe. Na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa wamũhoya to nginya agakũheaga kĩrĩa wakorwo ũkĩmũhoya. Nĩ akwĩraga ĩĩ, rĩmwe agakwĩra aca, ona rĩmwe agakwĩra weterere. Koguo ti mahoya mothe macokagio, rĩmwe Ngai nĩ aregaga. Rũu nĩ rwĩmbo rwerũ rwa Reverend Mĩrũgĩ Dickson. Mĩrũgĩ Dickson rwake rwĩtagwo Ngai nĩ aregaga, na nĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Arĩ mwĩhoko wakwa wikendi yaku nĩ njega ta yakwa. Hamarĩtwa njĩtagwo Uncle John Wahianyũ, na ndoka nĩgetha ngũthomere imenyithia ta ũrĩa tũciamũkĩrĩte gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ.